tu gin patian fak na la huna kan langai thak ma sak ber kha lom na tur hli ra lo ni ti la ni aron rem tu te kha biate nor ko shan za pol te ani na chan ram zot lang baptist ko shan za pol te la rem gan ngai la ve thonga nga kanin hmu kanin tole ma jong ti la nun remang

kanin mo kanin tole mazong ti laron rem tu te kha ram zot lang ko shen zai pol te ani tuna chuan dai po na ti la kan ngai thanga byate north ko shen zai pol te nan ren remang.

kan ngai thak ta kha biatinor ko shen za pol ten dai po na ti hlan rem ani tuna chuan makin aro pui ti hla kan ngai thanga ramzo tlang baptist ko shen za pol ten an ron rem ang

Kan ngay thak thak kha amakin aro pui ti la ni aron rem tu te kha ramzotlang baptist ko shen zai pol te ani tuna chuan biate nor ko shen zai pol ten inkom pui chak to ngai lo na ti la an remi lo ngai thlang.

In khom bui chak to ngai lo na ti la kan ngai thak ta kha biatin ort ko shen zai pol teremania tuna chuan tukin pathian fakna lawna kan hlangai thak nun ber tur lalpa thlipui atle chiamati hla ramzo tlang baptist ko shen zai pol teremilo ngai thang u

0: tun tum kun na thokte tan ti hun na chan thi chin hi kan ngai tha anga ama sa in ram ngai sak tu thoko chang i lo ngai thang u
1: ram ngai sak tu te chi bai ule tu kin chu kan ril ru ti hi thu poya in nei teng u o e ruk na mi zo mi pui te hian thil tha chu kan tu vek mai ma se ma ni pual bil thila hian dik lo deu ma se ka hlok na tur emaw ka that pui tur emaw ni chuan pal zam mai kan ol sam chok chu tak chu thalowa apoi eru na kan ti hian poisa rinom lo na hian kan hlom khom deu bera dik po dik thui hleng ma se thu nei na man sol hi eru na ni ti in thil fia taila a huam kim zok ma ome then kha chuan thu nei na mang sual thei chin ta chu din mun sanga ding ta chau hian ni emo kan ti mai thei adik lo miten hian ma ni phak tok ang zeli thu nei na kan nei chu thu nei na chu du thu renga kan man sual chuan ei ruk na ani ma ni to ka kan ma zon thewa thu nei na kan nei vek chumi mang dik ngam antamin ei ruk na tlema mang dik du lo antamin ei ruk na anasa ani mai chu ti rol vek chuan mo phurna nei sanga piang an rinom lo chuan ei ruk na hlur don ti nani mi pakhatin min khil thupa ni kan soiteng hetiang in tlem lai do khan sarkar officer poisa khoi chena sadeu trin awma mi khir le rin hlal po hlo vio a pensiona poisa khoi che tur anei tolo chuti nuwa chuan kan rama hian ei rukna anasat ziale ve omati zia thu kabula hina soi ve nasa kelain anun phung kalo thret ve nual sa wangin ti ti pui chungin thinlung lama chon ka pomlo hle thu pakhat le chu hei hianin so kan na thok hlo po thotok tak nei hi oma an chen mek na in an khoya an pe mam trep chu ani e poisalama du tho anadeu poni thei pathata rinom ve to ka kalongai thin ania parhiat lo ve po ani boke chumi chon poisa ma mo wangin anwai mi chokowa kas me mo lim siam turina khila arre hle mai makati em bok tilo thei ani silo ril ru na taka oma wang chuan thian pakhat a khil ve ta a he thian pa hian chu

chu aria chuan makati hle mai ati ti tu chu mirin om ninge tura alo ngai thin ani arin lo anga awm chu mak ati zia thua soi ti chuan he thian pa hian minril ve le chong ta ani ke nge po chuan chu mi chu kemi riat mirin om ninge tura kalo ngai thin ani wangin mak ati khop mai chu pa nge mai thu soi chu kangai tha a thu soi dan atang chuan e ruk na chu hokhop mai eiru lote ada sanga eiru tu ta chu ram mel ma anni thua soi athu han soi dana tang chuan amma chu eiru ain tlo chiang hle mai ai ruk tur sum siam sak tu ngei mai khan ngai thave se chuan apu thu soi chu avhan ei don lo chiang em ti in mi pui chung lama om ril ru le ngai tu na po mu mal ta ka mang thiam turang ngai ten thiltha min zirtira atakai ro chuan min zirtir lo angin anung jok si an soi anga nung le du si lo hi apoi dik lo an ti kha dik an ti le ta jok si a thiltha kan riat dik kan ti ta hi ngai to na maya top lovin ati ati ani jok tu rani ring tu mizoram a cheng mizo chin ngat chu ring tu vek kan ni pathian thu kan tui pui soinuam kanti titinan po kan mangnasa ama ero chu christian ni nai na ken nun chua pui tur ero chuan kanin pe hle thei lo ani ber mai christian chulali su zui tu adu ang le azir tir anga nung tur te anne lali su christa ring tu kan ni kan zui a hian min pomangem bible chiar tur ani chiar a top tur ani lo kan fri anga kan vong ang khriata top tur ani lo nun pui turani chiale riata to pani chon pathian thu kan thret khan om zia nei ro pathian tho chu nun pui turani riat tamatha ma se nun pui ani si ro chon om zia pakhat ma nei ro khovel dang ring tu tenen in khai khin kher angai lo mizoram a cheng ring tu kan nia pathian thu kan tui pui angin kan nun pui em ti kan bi chana poi mo veng rang rang a ko rang rang a bol rang rang a ko ran rang rang a kan oma mani che na mun thewa chuan sa khuwa na tel le in mang tak tak te kan ni hlom chu tanga ma kan son thei chuan chu chu tha kan khotlang nun enin ko ran mi pui nun thirin so kar lam che zia thir thain kan lung a oyem politics kang ai to wang wang thin mebula poka soito thin engating e party rang ranga politician te hian lalna le thunei nan chan ma hian thil thatak tak dom tak takan soya sarkar lai mek te dem pain social na rang rang anau chu puya an soi thiam em ema ngai nom ti takin an thule la kan ngai tha ram hruai tu ningei turin kan duak kan ota chutiang mi chuan sarkar an siama base in a sang taknen kan thira thu nei na an chan ma an ngai dan du dan le tum dan thatak tak te thiam tak le ngai nom tak an soi zong zong te kha ti tu le ti thei tu rin thu nei nan ne ya ti du hle ma se ti mai har sa jia le soi angot alo ni lo zia thiam takin ngai nom tak bokin an soi le mai thin chuti line an ma ni le an du sak zong ta chu an mum tol tol man zel thung loi si ti thei din hunan din to bera an ti le du si lo chuan mi pui min musita pathian po an za lo ti na ni thil tha an du tak tak lo an tlin thei nan an du der mai mai alo ni jok ani mo ti mai tur ani in than don na ya party pakhata candidate pakhat chu a campaign a pathian farna la thumoi ta mangai ten mal somna chan theinan mangai tuna tur tul si thrin ti he cham chuka chu la thumang chuan ro rel lai so kar cho soi sela so kar lai mek chuan mi pui an mangai lo zia soi langin mi pui an cher tual tuala sarkar na chel tu te an mum tiel tiel nia riat thu a soi chuak mangai tu te an ma miat muata an mangai le an tho sak mi pui da chu cher le din hun cheta ka an om nia ria thu pu chuana na mang ani chu hun le nia li ama
sorkana.

0: tu lama an lo trang ve ta a mangai ten mal somna chan theinan mangai tu na tuar tul si thin ti lo cham chu to cho dang lam zo ta mangai tu apuar masaka tul si thin te thak alungai ta zo kani thil tha le thu tha dei campaign nan chawa man ruwa ani tamaim ni ti all takani meni somni paruk sani somni paruk jing dar sari le meni som pasari vel khan thil ti fai ka boy make line karil ro thualo oma kangai tua zuya ni theinge tura kangai wangin kanupui hena ka soi ngala ani point dikmeti pui viau ni ka ria chu chu he hiani mi poimo milangsar meza thunai la thil thei tak ni hi mitin hian kandu vek ko ranupa sokan na tok pension toimo pastor pension toimo hi khoilai ram thim hunai mo missionary india rombol turin minsom ta thut maisela phur takin kan kal thengim moi takle thiam takin kan phamar mai omange katideu ale lama tun sokar hian rombol na bok chuan lamin minister ni turin miron som thut maisela enge kan anang le nol nar phal kan omangem missionary na kan nolanga minister na kan pomzok vek mailawang mo ti hi han ngai tu chiang ve ma te heta tak hian kan ril run lang chiang le ang kalome
1: tuna kan ngai thak ta kha ram ngai sak tu thu ko chang ani lal sang zoli sai lo zai ilonga thatiang

Voin hi kovel pum tana ni poimo em. World Environment Day ani a. He ni bika hien kumina kan thupui man hi. Thuk takle kemani nun nena in nai tak ani. Thil siam tin reng te ngai luthien bo rok tha le. Kan malam hun ahril ti ani a. Asak tong chuan inspired by nature for climate for our future ti ani. Country se na le. Kan che vel boruak kan soi hian damdoi in lien tak tak in enkol na khol tha le doctor thiam tak tak te chau kan ril luwa alang ma sathrina ma se kan theihil fo chu kan dam kho chuwa na kan hmalam hun le kan thrisel na hnar bulpui ber chu kan che vel aram ngo hring duk mai le nungcha te hi an ni ti hi ani voina hian thil siam tin reng te ngai lut hian bo rok tha le kan hmalam hun a hril ti thupui mang hian kan ta na nature poimo na le ama atanga kan zir tu te lo thlir ho te ang u nature in min ven him dan le zir tur kan nei te lo soi do ni la huvela hian kan hmaso na hunga ma kan lap thar na hian siam tu thil siam nature in zirtur min pek te uluk taka kan entona kan ngai tu angai tak zet ani nature hian min zirtir du lian tak ani chu in rul tok na le in lung rul na balance and harmony ani nature in adu chu ram ngo hrisele nungcha chi hrang hrang te hi an om na hun tu dik taka hrisel takin cheng se ti hi ani ram ngo pui chhung ril kan ti chiat lo hian khovel hrisel na atan him na kul pui lian tak alo vani em thil siam tin reng te kha ma ni om na hun tur mun moi le fian riala in rul tok takin an om dial dial thin ram ngo athata nung cha hrang hrang an chen na huna hian khovel tan la om thei na na sik chi hram hrang te kha mi hring chen na aron theng thei lovin ram sa le ran nung te taksa chunga khan him takin hripui dang tu natural barrier angin anin khai diet lat thrinani nature hian min ven him adu zoka ama kan ti chhiat lo chung chuan kan ta na dam loi tar ani thlat ma se mi hring te hian nature min zir ti hi pom thiam lova mason na mingin ngo kan wa cheta ramsa te chen hun kan lu khung hian kan ta na ral mo taka veng tu kul pui kha kan thiat ti na alo ni ta zo ka ni an chen na mun a chet ta ka chuan mi hring le ramsa kan lo in nai chi tak zela ramsa atanga mi hring ne na nan na sik in kai chon genetic disease kan ti te hi aron chuak ta lol thri na ni khovel a hrileng hlawm chuwa dan chuizau na lo nei la he thili swang tuah na mei ani lova ram ngo kan ven him tlat a poimo je khovel hian fia takin a hmu to ani en tin na lian tak tak pathum i lo thlir teng u covid 19 kha kan thave ka alo chuwa dan hi mithiam te zir tin na tar lan danin he hri hlawm tak lo chuwa chan hi ram sa salak lule anchen na ramngo pui fian rel kan ti chhet tak wang ani ramngo kha lo hum hal tlat ni se chuan he hri hi mi hring zinga ron theng lovin khang ramngo chunga khan apu da tu ram sa bak te mani omna a phone khom tlat tur an nia kan him pha le tur ani ebola virus lo chuan dan soi le ila africa rama hri hlom em mei po hi ngo pui ti chhet bang alo chuak ani thing lien tak tak an sa thuk khian ngo pui ral mo taka cheng thrin bak fruit bats an ti mei te khang te khan an nom na hun an hlowa kan hun le lo khu na ya an non tla ta zo ka ni ram ngo kan wa thuk khan ke ma ni min veng tu dal na kong ka kha kan in hon sak ta zo ka ni nipa virus lo chuan nan Malaysia le India hun rang ranga alo chua dan po ramngo ti chet mok ani thingkung le theimu huan an ti

0: wangin chulai a cheng bak ten cho tur an lawa vok vol na hnai hun hnaia thei hukunga te anon anon tan pha ta a vok atangin mihringa alo kai le ta ani heng srileng hrang hrang te hian minzir tir chu ramngo hi natna hun ani lawa natna laka min veng tu sil ani zoka kan chim ral hian dal na kul kan thret thrin zok ani ti hi ani borok tha le siklesa chan chuanan environment le nature poimo na hi lawai thaleng u kan siklesa atan hian environment hum hal hi awatul em borok tha kan nei hian thing le mau le nature thin hi khovel exhaust fan le air purifier ania ama kan hum hal chawin borok thiang hlim kan hip thei ani heng thil hi mizoram din hmun atang i lo thlir ve thung te ang u kan ram ngaw hring duk te hian khochin le boruak an ti dai rui thrina huan le lo tura ram kan wa wak wa ram hmel mang kan thak dang lam hian sik le sa alo nang lama chu chuan ran nung te tak te te scrub tai fast hlen tu te le malaria le dengue pudar tu tho si te an lo in thla pun tam pha tuol tuol zo kani nei chan hian ramngo mangin boruak ati daya hrisel lamin petrin ma se boruak kan ven him lawa ramngo kan enkol that lo chuan kan hrisel na hian atuar hma la ni ti achiang em em ani athu pui top na lam le poi mo ber su kan tu le fa ten malam hun eng an nei nan enge kan ti ve ta pang environment hum hal hi kan hmalam hun hum hal na ania chu wangin adan le kai hroina te hi ken ko tlat a poimo to ani soi remat hian ram ati dang lam lo ataka ken ko hian hmalam hun a hrin zo ani tui na le ngo pui ven him tun ma a in a poimo zol ta wan le lo kan siam po in tui na le ngo pui bi ki chu khoi chiet miet lo turani ti hi tomngai po le sorkar dan manga khau taka ken ko ahun to ani ramngo hi kanta na tuina hrisel min petu ania von him reng apoimo nungcha te hum halna dan ken ko po hi soi mai chi ani lo nungcha te hi kan melma an ni lawa khovel hrisel taka akal zui nan siam tu thil siam boimo tak an ni zok sabaka le ram save nungcha ti na te kan kho ket lat turania aven him na dan kan nei te hi village council le khotlang hmalang na mangin khaw takin ikeng ko tlatang u tran i la tharang u zirna in le chhung kwa thlengin no pang hne na nature in min zir tir adu thiang hlim na nun in rule tok tak man dan le environment lut na hi zir tir in an nu na an ken ko chhun zum nan bul i tron sakang u tlangkom na atan chuan thil siam tin reng te ngai hlu thian boruak tha le kan hmalam hun a hril tih kan thriat renga poimo kumin World Environment Day thupui mawi tak inspired by nature for climate for our future hian min thriat tir nawn chu ramngaw kan hum hala a dan te kan ken ko tlat hi thing kan phun chauh ani lova keimahni hrisel na le kan tu le fa ten hrileng laka hrisel taka nun an hman theihna tura him na kulpui kan din mek ani zawke kan hrisel na kan boruak tha le kan tu le fa te hmalam hun kan ngai poimo ani chuan kan chevela ramngo le nungcha te hi thriana siamila i hum hal tatang u All India Radio atanga ngai thatu zong zong ten World Environment Day lim omle hrisel tak in man thei nan lu sakna ka hla na cheu kalome
1: tuna kan ngai thak tak thil siam tin reng te ngai hlut hian boruak tha le kan hmalam hun a hril ti thu pui sei tu kha puzo re ma MFS ani a World Environment Day sang ni som ni paruk den chena sei ani

Hey Akashvani, ai zol ani zingdar sari zari moi hun ania tunchum zari moi hun a hian Florence zo thang le ani jela thleng le ana le la rin tling jong te te zai kan ngai thado na ama sabera kan ngai thak tur hi itam ring si ti la ania Florence zo thang le ani run sang.

Itzam ring si ti thakan ngai thak ta kha Florence zo thang le ni sakani tuna chanjil thleng le zai kan ngai thanga min hlan le la ti thlaran sang.

kan ngai thak tak ka ngil ni ti hla ni arun satu ka Florence zo thang lia ni ani tuna chuan kan tuar thiam lo ti hla kan ngai thanga jail thleng lian arun sa ang

0: lungphang su ti thlakan ngai thlak ta kha Florence zo thang liani sakania chuti zong chu tukin zai remoi huna zai kan ngai thlak the te chuniya Akashvani Aizawl atanga puan chwa ani.
1: Tidam thelo sikpai turin ngan lelsu wandoi wang a in du khan swal wanga HIV AIDS kai an tamzok rui lo la fim khurla HIV chu ama in omtiro sing nun zin konga positive la HIV AIDS laka lo negative ang cheti hi sinot social front so mitse ani.

ta chuan a leng ti hlak angai thlak tak kha joseph zaiming thang asak ani he hi akash bani aizol ani jingdar sari lemni chomli panga ni ya thirvel nei lo ngai thlang u

Mizoram tan ti lakan ngai thak tak kha bi lal zar le na sakani tuna chuan kan zoram nuam ti lakan ngai thanga lal nei thangin ron sang

Idin thar le ang udi lakan ngay thak tak ka di la thang vunga sakani. Tuna chuan si rau sang lianin par moy thang vul na ti la sakilo ngay thang u.

Hei ya kash vani ai zo la ni chama dar so mani a zari moi hun kan manga nga tun chuma hian vana ra da pachua ole marina sai lo thangi sai lo te zai kan ngai thado na masa in vana ra da pachua zai kan ngai thanga leng ze lang che ti la ron sang

zai kan ngai thlak ta kha linda lalma chuani zai ani a alaron sakha dilen moi ti hla ani langeng pui to chung zai kan ngai thlak thun zom anga dot leng an sel ti hlai lo ngai thang u.

dot leng an sel ti lak an ngai thlak ta kha lang lal ngeng pui to chong sak ani tu a chuan thiam chan tiran di len moi ti hla asakilo ngai thlang u.

dilen moi ti thlak ngai thlak takha thiam chan ti ral te ina sak ani tuna chuan linda lalma chuanin ikhongai ve lawem ni ti thla asakilo ngai thlang u.

ikongai velo emni ti lak ngai thak ta kha linda lal ma chuani sak ani le tum tum zai remoi huna kan lan nu bertan chuan di hlui ti hla thiam chan tira sak ilo ngai thang u.

chin te poin alang ani mihring nun phosak tak tak asar tu te poin atakram khovel ne nan me bel thei ani na tur te po hi adal chin ni na langa achang tu nu le chang tu pa fel e me me sui sel bo mel chale lak lutuk achang tu dang zong zong te ngai zon run le thi gron character handin rungat mai te a mihring an ni na ang nun fam kim lo lai nei ve me lo character din te nula te ansa zum deu emu an chong tlem deu hun tur omang taka chong kam boi le nal taka mi pui ma tho soi tur in bot se na chatak ne na cham chak ze se me ang han chong tir te achang tu te zong zong thong thu pakha ta chong kam thiam em em vek mai ang si te chu tan son thon thu ruang am tlang lon lut tu ang si te po hi om ve chi na ni chung te po chuan in atakram pho swa tumna novel ni si atakram latir tu te lo ni thei china chutiang kong a chuan novel ziak tu te anin ven thiam an ngai tu anan sen pe po hi poi mo le a thon thu pen le subplot han din vea a thon thu lai mu ne na inzom na nei lem lo a thon thu lai mu hlo tin na na chang kai mi a lo ma ni ve zong puan swa nan man siam te hi mizo novela mit ti mim tu ani fo bukani sutyang kong a chuan mason hmu tur te po om sau ve zel buka sutyang chuan mizo novel mason zel na ta na novelist ran ngai tu an han se na ta na thil poi mo tak su thil om ang a chair tu te chen phak na khovel din na kong a hian ani a thon thu ruang aham an din na kong a ni emo a thon thu a thil thlen poi mo an thlen tir dana te aziak tu te nan suang tu na le du thu sam an ze le an ve zong thon thu mangan puan swa na konga ngai tu anan sen pe a poi mo em em ma novelist in heng thil shang shang ngai tu anan sen zau lo wa ngai poi mo big le ngai poi mo lo lam ane hian internan a plot rung ta lo in sorbinga character kha ama mo ang ni nia sha vom lu top top de urmuta character arc anti khan bi major character te nun ronin thak thleng chau dan te a thon thua har sa da thil thleng ten ene in mil ta ka khami din na konga te ngai tu na sen lo mo he ta a hun ma a setting lama te a time setting a thon thu in nga na hun chung sa nga te ngai tu na lo seng lo mai bi ka nei khan su su a char tu te lama po yan lang sar du em em a novel waiting le chatak ni thei tur kha ni thei lo pha chin ani novel jana na man rusang sang te ein khai khom cha em ein book to kem ti uluk tak en nun lo novel hi a ser tu te dam po a sha te mem chin ani khovel hua pa novel cha ni khoria po novel tlo mishing nun phok chak chatak tak te a ser tu te khoi danglam thei te technical a te po novel bel chan dol tak tak te hi ajak tu te poin an novel jana ta na an man roma mo phasa uluk tak a zer chang masa a research be masa tak tak an zia te lo ni china su tyang novel chuan azir azir tham thon thu pa ya literature lut na tak tak po a phok chuak phabik china ni novel chi shang shang rungut po hi soi fya do ni la nileng soi dei om thei do na chung ja na nan man roma mo chi shang shang te chu toy te han soi fya me sen po ni lo boka ajak to ja chra du da na jira an man roma mo te po shen thei do na wangin mi pan ni khat kut chak chat ta ka novel ja dan kha te fung ta na man ngot chi po ani ber chuang lo fa mizo novel mason zel na tana kan mamo thil tam tak te khai khom thei tu chu injir pe na en non pe na uluk na le do the na hi ni khotlang nun be chana thil kan jak don ni point a ma kan lo mu dan sa ngai dan kan ne sa chang thon thu pha pop pop mai lo wa thon thu kan thil tar lan tur zir cham pe masak apoi mu a thon thu a chang tu te kan din da na po a om angem a kum a seilen na le anu na thil thleng to te changa ami ja ka din da na om angem thon thu a thil ka thlen tir te hi om angem har sa na ka din dan ni thon thu ka zyada ni nen milem a thon thu soi swa na konga chair tu te nan sha thiam thei tur le a thon thu ka din dan ne in milin ka soi chwa kem mishing nun lim thla ka tar lan dan a phok chwak cha em ti thlanga en non zui pe te po pui mo le ni olsam tia zir zo me chi ni lo wangin kan novel zia tur ma chop me ka ta na poi mo tur tok te tal in zir non ma sak fo pe le he ti lama zir mi te ron pe te po
achale bokang mizo literature huang chung a po novel hi literary genre shang shang singa shal tlaber ala ni ri zela a sir tu te ni tin nun ko nga te mishing nun ma sun na ko nga te chen hau na le nun ho na kong shang shang man chang kai zui thei tur nam

0: lu tling novel khua rei te funga tlo kan nga chau zel the nan u luk na le du tu ina kong mi son na hi tun din mun kan ma mo ber chu ni in alang re ni kalome
1: tuna kan ngai thak ta kha mizo novel ma so na atara poi mo de ti ani a aron soi tu kha lerem roting en te assistant professor mizoram christian college ami ani tuna chuan man lai thil kan da chat te hi kan nam nun zia pholang tu ani thei ti kan ngai thla hawanga he thuron soi tu tur hi arsila ro chunga lecturer government sema bok high secondary school ami ani
2: tun tum kan thu pui hi man lai thil kan da that te hi nam nun zia pholang thei tu an ni thei ti ani a tun tum kan thu pui tur po hi thu pui poi mo tak soi thiam har tak si ani a thiam ang angin kan han soi don ani amasa ak soi du chu man lai thil da that ti hian heng man lai thil kan da that na mun museum sang sang le mimal thanem ngai ten heng thil sang sang an da thatte mithla chungin soi tumila tha ome heba ka hian nam nun zia kan ti hian a huam zau le na a kan mi zo pi le pu te nam nun zia a khan in sorbing deu tama jila a chiang nge nge mai ome man lai thil kan da thatte han ti hian a ko ber chu kan pi le pu te hun la ya an ni tin kho sakna ta na an thil man te an na thona man ruate an bung ro sang sang te an ral thuam sang sang te an in thuam na le an ma ni kut koi nge ya an thil siam le nam dang siam an ma ni ta ang ma ya an in le an man khoi thei le lak son thei ang chi hi a ko bi ka ngai ta ila chung thil te atang chuan nam nun zia pholan ani dan kan chui don ani ama sabirin an na thona man ro sang sang heng chem silai tu tho chem kom fei em chi sang sang le an thom no in bel sang sang te hi lo zir chi angila chem tu tho le chem kom te hi na tho na na an man ro nei lar le in tinin an nei an na tho na man ro lar berane chem chu lo wa na tan an manga chu chuan lo ne ye ei zong nam an ni ti a en tira tin chem hi lo nei na tan chok ni lo sale ral be nan te a han chelek berani boka chu chuan kan pi le pu te kha sale ral be thin ni le chung thil laka in hum him na na man rolek thin an ni ti atilang chiang le boka ni tu tho le chem kum te hi hlo tho na na man an ni a chu chuan e le barata na an man thlai chi sang sang te thar chuak tu ra be na konga man ro tha le poi mo tak tak siam na chang an lo se to ani ti alan tir boka puma thir dengin thir mangin an du ang design le an na tho tur mila man ro siam te an lo thiam dim diam to ani ti min riat tir boka ne adot le a chuan silai chung chang hi lo soi le taila silai hi nam tin deu tho hian an nei ni inalang nam mol tak nia kan riat te po hian enge muti tak hian fin na enge mo hi chu an nei ti riat na hi a om fo thin silai hi tu siam chuang e nia khoila ja tanga lo dar ta nge ani ti lam hi chu soi thui wak talowila an man na jok hi kan soi tur jok chu ni inalang silai hian an man na tlang lon der chu sale ral be nan te heng sale ral laka in phen le in ven him nan te ani ber heti anga ta na silai mang chi nam reng reng hi in run chi le mel ma be chi nam an ni ti hi achiang thina he wang hian nam nu na hian silai hian hun alu thuk em em ani an rova an ngai hlua silai nei ti chu an in chuang de unge nge thi mi pafa in ti to phot chuan silai chu until o ber pakhat ani fo thina chuwang chuan ani thei dan kong an jong sram sram thi in do ni khu a po ral ral lak sum zinga an ngai hlut le an du ber ati thei hial ome he wang hian silai hian ma na tanga tun thlengin nam tin jinga ngai hlut a hlowa nam thil pui mo le ti pui ni khu a po an lek chuak deu nge nge thina ni adut le a chuan fei chung chang hi hello soi le ta ila fei poi man lai mi te hian an ral thuam jinga an cherek ber pakhat ani ome man lai civilization upatak tak le an chan chin chhui zui tur om to mang lo khopa upa ma se an su nu then khat puka te lunga an thil lem kera te le an ru ro an lai chu atang te athil lang chiang tak

0: heng mi te po hian fei hi an mel ma te dei nan te an sai du zong tha nan te mel malaka in ve nan te hian an lo mang ur le thin ti kan thre the ani ari zong chu theilo khopa lung milem ker tun nu an mu chu a te hian feilem hi mu tur atam em ema hei hian a en tir chiang tak chu fei hi an ral thuam le an man ro tha ber le upa ber jing ami ani ti hi ani heng atang po hian heng man ro lui kan triat lar em em te hian alo mang thin to tu nam te nun zia le nun phung chiang takin aphur chuak kan ti the ani kan mi zo pi le pu te hun la ya an man ro lar le chelek ber jing ami em chi sang sang chung chang hi lo soi le taila kan mi zo pi le pu te khan em chi sang sang em pai em ping tlam em paikong doronte an nei thina heng em chi sang sang te hi mau hmanga siam le ta an man na tura zira alin zong le apian mang po in anglo tak tak te an ni heng em chi sang sang te hi kan zir chian chuan an ku them thiam zia te an ngai tu na ril zia te an che vela man ro om ang ang te an man tang kai thiam zia te kan mu the ani mei che phur zo tok le mi pa phur zo tok lian chu in len lei takin an ta maya apian mang po adang lam hle ani hei ringot po hian akut an kut them thiam zia le an ngai tu an ril zia alan tira mau chi sang tam tak kan nei zinga ema ta na thabi mau po an se thlip thlep ani ato bera chuan puan chi sang sang an ta chu atang hian mizo te nun phung le an kut them thiam zia le an fin zia te alang chiang hle mizo pi le pu te khan kan puan chi sang sang engza chi nge an nei ti chu hriat chian har le a man lai dewa chuan apuan ta an puan ta disul te linbuang thuam te kok pui zik zial te an zepa azia amoi em em ani anu le dewa kor chei le puan chei ngote kher thang chu puan pondum puan lai sen tolo puan le adang te an ta thiam le ta ni maram disul le kok pui zik zial an ta thiam hun lai hian lavar le tringdum ba rong chidang an nei lo ni in alanga chuti chung chung chuan rong dum le var chu zetial moi em em a zepin mei che in cheina moi taka an ta chuaka a zetial dan enin thembua a na choi thlan thiam angai zia le ngai tu na thuk le ril angai zia te alang chiang hle ane kumingi muti nuwa rong chidang siam chu an thiam nuwa khan kor chei le pon chei te ngote kher te pondum te tolo puan te le adang te kan mu chho zela heng zong zong hian la de lam pi le pu te fin zia le them thiam zia atar langa tin heng puan chi rang rang te hi du hun huna sin le ven mai the ala ni lo chewa he to ki nam nun zia pho lang tu chu anita ani ko ni wang tha in thuam na tur bik te tin lalpa le lal nu in thuam na tur bik te khotlanga milang sar le minei nung te in thuam na tur bik te mineran in thuam na tur bik te aum le thlap ane he hian mizo khotlang nuna kan chi in thlir na anga han soi em em tur chu ni lo ma se miom theile mire theile chum chia te in kara in thlir na le in entran na deu chu a oma ni om mange ti atilam ane ole ato bera tan chuan kan du tok don ma yanga man lai thil kan da that te hi thil hlu tak tak ani awanga da that ani satli angot lova nam nun zia te nun phung te an thlen chin te an phak chin te le an din hun dik tak te pholang tu ani awangin nam chan chin zir chian na atan te po apoi mo em ema hun local zela po hetiang zir na hi achang thlung tel telanga man lai thil kan da that te hi an la hlu tel tel don ani ti te hi hrengila heng thil da that le von him konga hian mason zel po tumila a tha hle ome
1: tuna kan ngai thak ta kha ma lai thil kan da chat te hi kan nam nun zia pholang tu ani thei ti ani a aron sei tu kha arsilaru chunga lecturer government zema bok high secondary school ami ani

lataka mithim pathian thu oilo te ti hlaron sa tu kha hlian nuna le apol te anni khala mup unit te zai kan ngai thave thunga ni tin isuwa ka thin luin ka mangai deuh dewa ti hla an sakilo ngai thlang u

ka omkhwar changin ti hlak ngai thlak tak kha ngak lien moi le apol te sak ani chu ti jong chu tun tum pi pu zai huna ngak lien moi le apol te khatlai mu pi unit le h lien nu le apol te hena tanga kan ngai thlak thei te chu ani a akashwani aizol atanga pon chu ani hei akashwani aizol ani tuna chuan zai pol harem kan ngai thlave thu anga tun tuma hian mze headquarters zai pol champhai le Salem Veng Branch Wema Zai Pol, Republic Veng Branch Wema Zai Pol, ten hena tangin, Zai Pol, larem kan ngay tla hu don ani, MZE Headquarters Zai Pol Champai in, Zoram nuam le duom ti la an remi lau ngay tla ang u.

0: bel che sang thum ja sari som ko pali chu om je chu sumom chuan indiana active taka kalpui to chuan infiam na hian hemi ange ami a than chuate training a pek na ain ko zuina khan training center hi sang khat chunga din to ni tuna hian te chu amizoram pon thleng a kan khom tel le chu training center hi sang khat chunga din towa te chuan kum tinin infiam mi sang thum chuang hi chu chu a chom top india hian om je khami budget da kal tang khan chu mang chuan in su mom lo ti hi chu beidun na thura ni lo ti la hi thil cheng tak pakha chu nia chu ti ro chon chon ra siang do khan a mizoram level a kan du chuan a khotlang roi tu te nu le pat thleng boin kan tran ho thiam ro anga ya kong kan zon vengar ngare ro chu kan ti tura ni chu ta chuan talent kan nei tha ni chuan ka talent ka karin tok tura nia ka wa wai puingam tura ni ti lai kha kan ru ru omngai rem simi ron sei langa rem simi thin awa kharem simi ang rol khom ve tho ma sa rem simi thlen chin a thleng mi lo chu chu chu wang chu ni chu mi entir cheng tak chu ami singa khang kan zir ve tho angai chu chu nia stipend te boran sei langa zon ang khang kha kha kan sui kai tel du boka stipend te bo hi ei mizoram a hian private talk a private ani tina na thoga ei jong hi an an lo zo taila chen sing kha bor vel chu sing kha sanga te bor vel te po ani mai theye chu chu average chuan ani han ring taila stipend lak hian cheng sing kha sanga sing ni don lak te hemi ami sports bi ka hian india sarkar hian a pe ka chu ni ta ni chu chu amar chu mi thleng tu chuan kong gan sona tur lai kha kan soim kok lo kha kan tu dewa e engineer tur omang chi antina online ani chuan online a chu khonge engineer tur khoi website nge lo tur ting chi theka kan set vengai ta tuna viksit bharat bi ka chuan a kailon masa chu my bharat portal ti kha khami website kha lo anga thatu te chuan lo zong taila khami website a kan lu chuan in register na turong ta an register anga ti chuan an mani profile sang sang kha ti kha an enter anga chu ta tang chuan online lo thifim don ta ni chuan indina ka pui dana chuan online le nge ama ni nge amuna nge vakal chila khatia a field work ang kha chumi panhe chu akal ko pui ta ni
1: ole thu beng var thak tak tak te kan ngai tha kan sia ngai lo tam tak te kan sia pha ti chuan in fiam mi te tan opportunity chat to zia te le atui tak tak te tan ko ngai in hong zia te kan si cheu to a nongai thatu te le hemilama tuimi te poin in lo lo puinge kan be se ani pujon le puji pia in hun lu tak senga min lo tel puya wangin kan lo me
2: kan ngai thak tak kha are 12 years of NDA government with special reference to sport transformation for viksit bharat ti thu pui pujon jatan sanga sport editor wanglaini newspaper le pul than puya sports editor zonet news te kan palaina komna ani a akashwani aizol atanga pon chu ani hei akashwani aizol ani tuna chuan girtling hun kan lo thleng ta atun tuma hian silien tuang pui le cvl mangai ki maten hena tangin lengzem hlamoi tak tak ngai thlo dona amasa in cvl mangai ki mahne na tangin kalan ngam si lo ti la asakilo ngai thlang u

kasing nun ti lak ngai thak ta ka CVL ma ki masak ani ole tu tun tum ngir tling hunu kan han nung ber tan chuan silian tuang pui hnen tangin i her dun ang ti la asak kilo ngai thang u.

I her du nang ti lakan ngai thlak takha silian tleng pui sak ani tu de chong chu tun tum nir tling huna silian tlong pui le CVL mangai kimate hen atanga zai kan ngai thlak thai te chu ani a Akashwani Aizawl atanga pon chu ani he hi Akashwani Aizawl ani tuna chuan chanchin thar sap tonga chiar Delhi mi lak chhoni lo ngai thlang u

Ole, kala dolea tan suan Henry Thanzawa khiang te la mai na par ti kha han san le ka dua he la hi katlei rol chu ti jong ka la du em em mai ani a Henry Thanzawa hi azai thiam ka ti a o hinal ka ti em em ka du thin khop mai a rin a soi ata na moi lo em chu kan che chi lo na in leiro te han ni chon du zong te tiang kha kan nei chho ve a amaro chu zu na wang te chan thang thang wang in e zo na wang te pon yang chu mun da te kan oma khatia khan in he la hi e ka ngai thak thri na khati hun lai khan min nem tu ber ni ya ho te mani khuate mani ram te ho te ka kan thalel em em a khatiang ji nei zong ve de te kha kan ngai ve thi na mun da ngam te khan lung leng thi na he la hi kalung len nem tu tan khan kamang fo thi na ni chu wang chuan in he la moi ti ve tu zong zong le azai thiam ti ve tu zong zong tan he lai kan hla na nge Henry Thanzawa mangaina par ti lai mai thang.

0: kala pathum na tan chuan kala du ber ta zing ami kati anga ar van ram moya la a thiam taka asak an lung leng ve nge ang ti la kha a pathum na tan han than le kan du a helai kei chek lo poin du kan tamin ka ringa hela moi ti ve tu zong zong tan karon thlang don ani an lung leng ve nge ang ti hi kan thian ho ngai na la te ani a mun sang sanga zirna wangten kho sang sanga te kan oma ezon na wangten kho sang sanga te kan oma tia khanin thian thar kan chara kan thian lui te kan ngai le a kan thian thar kan thian char thar te kha a luian lo ni le a tian khan mun sang sanga mual sang sanga kanan om nuwa e thian lui te kha an ngai na em em thina mi ngai veang ti te po arin thai thina an lung te po len ve nge te karing thina kang ka thian lui zong zong te tan le hela moi ti ve tu zong zong te tan hela hi kan thang le ange ar van ram moya an lung leng ve nge yang ti la longai thaleang
1: walin

Ole tuna chuanin fak na la han san ve kan duwa he hun hi toy khup maya la du zong zong zong ling lova maro chu ka du zol big fak na la pani thu man than tel ka duwa kala panga na tan chuan lalom oma la mo phu na ti kha han than le ka duwa hela hi kala du em em ni a hela ka sia tira tang vo in ni thleng hian kadu na hi alangai renga Christian thalai thalai tu po mi piang thar ring tu thalai tan chuan hela hi in fui thana lo mangila kadua kan thalai pui mangang tam tak hela hian aron ta langa ke ma ni ya kan rong bol na zon thewa du tok mai lova yakin le che vel ma du tok mai lova kan rong bol na huang hi zowa kan thalai puite ko thlera hun fian riala mang ang au o tam tak ngai thak tur om an nen thleng phak rong bol nei nei aturin ka sri a bekin le ache vela du tok mai lo hian kan mo phurna hi bekin le ache vel remo ta anilo pon lama hian mo phurna kan lo nga hle ani ti hela hian min zil chuwa tir chiang em em ma chuwang chuan thalai abik takin rong bol tu rong bol na phong che tu thalai te tan he la hi ron thang do na ni lalom oma mo phu na ti lai lo ngai thang u.

mang an na ka to te zi nga ti la kan ngai thlak ta kha khatla sat emu pi leng khom zai te sak ani tuna chuan chiar kung ile apol ten karal thuam na ka da ngam lo ti hlan sakilo ngai thlang u.

kadon thuin chati hlakal ngai thlak takha Elizabeth zodin pui sak kani tura chuan sumon zaithan puyan nun hlui ngai hla ti hla asaki lawngai thlang u

vul zelang chati la kan ngai thak ta ka heret kol ni sak ani al tun tum leng zem huna kan lan nu ber tan chuan sumion za than puyan lung min nem tu ti la asak ilo ngai thang u.

lungmin hnem tu ti hlak an ngai thlak ta kha asumion zai than puya sak ani chu ti zong chu tun thum leng zem huna Elizabeth Zolin pui sumia za tham puya le Harriet Cole ni te hne na tanga leng zem la ka ngai thlak the de su ani a Akashvani Aizawl atanga puan chu ani he hi Akashvani Aizawl en tuwa chuan thin di lai lo ngai thlang u

tu dai ngai lak ta kha irop pui nge yi lal pa ti lan ya kha la kha jc lal zar zo khobung sakani tu hin janet el var te in o tharau ti la sak long ai thano ge tiu.

S lal dai lo la sak mi kan ngai mi kha kan sual nak atrol chang ti la ase remsang lian ni fambol ni thang that nak ti la sak mi ngai veri nau se.

thang thatnak tilha kan ngai mi kharam sang lani fam bo sakmi se leiba dang ka ngai tilau tilha esl dai lo sakmi ngai ri nau se.

Yang zo om lo ti lakan ngay thak tak ron sa tu khazo rem siya mapatsuaw ani a vanal ruwa ti puwa ani. Kan lapat ni ina tan chuan arla nun sangin zo ram ti la asak ilo ngay thang u.

Zoram ti la kan ngai thak tak ron sa tu kha arlal nun sangi ani tuna chuan ka per khuang ti la kan ngai thla ve thunga zoram siam a pa chuawin aron sa ang puwan khama phu ani tuna longa thlang u.

Kaperkhuang ti lakan ngai thak tak ronsatu kha zorem siama pa chuaw ani a van khama phu ani chuti zong chu tun chum laleng long ngai thak huna zorem siama pa chuaw le arlanu sang te zai kan ngai thak thei te chu ani a akaswani aizola tanga pon chu ani

Hei Akashvani Aizawlani. Zaipol la rem ngai thla hun kan lo thlang le ta tun chu ma hian basic choir lung le electric van ko thran zaipol le tui va mit ko thran zaipol te harem kan ngai thla don ani abul tan basic choir in kamang ai che i su ti hla an remi lo ngai thlang u

kamang ite isu ti la kan ngai thak tak ron ram tu te khabesi choir anni tuna chon lung lai electric van ko ran zai polin lali su across noya chuan ti la an remi lo ngai thlang u

Lali so cross noya ti lakan ngai thak tak ronrem tu da kha lunglei electric van ko thang zai pol te anni kan hadot le tan chuan tuiva mit ko thang zai pol in ivan in a rong bol tu ti la an remi longai thlang u

Ivan in nuam ti la kan ngai thlak ta ron rem tu te kha tuiva mit ko ran zai pol te ani kan la dot le tan chom be si khoirin kalomel alpa ti lan remi lo ngai thlang.

kan lang ay thak tak ama sa sok ka kalom ilal pati la besi kwerte sa ani ah ano nung sok ka lali so cross no ya ti la nung le electric van ko shan zai pol te remani tun chu mata na kan la nu nung ber tan chuan tuiva mi ko shan zai pol in khover khu chu ki la ti lan remi lo ngai thang u

lung lai lung ril lo tu ti la kan ngai thlak tak ron sa tu khabi ma som tluang ani tuna chon nat lal rin chanan lung ka vai ti la sak ilongai thlang u

lung kawai ti lakan ngai thlak tak ron sa tu khan nat lorin chana ani tuna chuan bima som tluangin sui lung len ti la asakilong ngai thlang u.

Hi, Akashvani Aizawl ani kalungdum hun kan lo thleng le ta tunrum kalungdum huna chuan lengzem le lenglong moi tak tak tengai thlain hun kan mang hole don ani hun mang tu tur hi alram hing lovi kani ole kan lama saber tan chuan mangai ma saber tin hun hun kan han tran phodanga camping an thiam tak meya sakha kan ngai thlanga camping a hi mezo mi pa chan hla phwa thiam berpol lahit mm mai kan nei ho hi a phwa atam mm meya tina mai azai thiam tel kher boka guitar an han play te hi a thiam mm meya asam buk vek le tarmit dum an han bun ma mangai masaber an han sa phe hi chain mm mm ani he hla hi amoi mm a tin a ke minga hi mani lu ka han fanu thara ne ya ekne tha rem ke rem pui an ti a fanu thar ne lom pui nan te po azai hi kan ngai thadon ani a fence te ama ngai na tu ama du tu ke minga hian fence anga start tu te po nga ni chung ho zong zong te chuan in lung tileng in a ke minga in ngai lut zia lantia nan thinung le ti tak sarin longai tharu o in tan karon hla ne ke minga mangai pasaber longai thangom.

da doi za hen ngai thagi chana lung len thak wang wang zel ani ka lan ngam lo chati labik phe hi chuan lung a tileng zwal ka ti a lo ngai na ve tu zong zong te tan phe chuan I alung len thak zwal don leng ka sha ole kan ngai thak le tor tan chuan johan hl mil soma zai kan ngai thlanga johan a po hi shang hlui a chan kan rin lut thei to mai the ni ani po hi re ve de hlek to ani ma se vo in thing hian ani po chwai thei lo chul thei lo kan ti de jing mi khani a azai te a hla te hian ngai thlai la lung len thak e me ma hun lai a khan a hun lai om dana khan e kan gir thei ni chu chu tiang khop a hla sathiam zai thiam hla nei moi thei ni a tuna kan ngai thak tor poi ching mi thla ti khani a demand channel hun lai pe chan ching mi thla ti chu me chwa zin po tak ani a hla thang tai ma deu phe chuan an she furin karinga he hla hi lala tak mai ani a vo in ni thleng mai hian a ron la lara johana po hian zai tura som ani vele po a sak fo hla ni ole johana fence te tan kan hla nanga a hla lo tu ve tu zong

0: Ava kha mam lo thin tak em tu na kan ngai thak ta ka hladi ti la thiam ta karon sato kha Elizabeth Zorin puini ole chu ti jong tu tun trum kalong dum huna hun kan man ho the chu ani arlaram hing lovi kani a Akashwani ai zola tanga puan chwa ani
1: ngai thatu du takte chibai ule min ngai thak thina wangin kan lome itan program thazo kan chop chwa zel theinan race app kaltlangin fuitu thatak loni ta che radio audience interactive survey and evaluation kan mobile app big race kaltlangin announcer te kan program te rating ipek theiba ka ingai dan isoi theini kan official facebook page ha link ka lutin injak lutla ithuron thatak tak te chuan akashwani ming hi achoi nung zel donani ngai thatu ni mai lovin race app mangin danglam na tha thlen tu ni ta che
2: hei akashwani aizolani zandar ret pathian fauna hlangai thla khun kan lo thleng le ta tun huna hian lalun hlu chak chuak le rebek vanal pe ki sai lo te zai kan ngai thla ho donani abultanan lalun hlu chak chuak in kanun hian angai che ti la sakilo ngai thlang u

kan ngai thlak tak kha kanun hi an ngai che ti hla lanun lo chak chuak sak ani kan la dot le tan chuan rebek vanal pe ki sai lo win fakna sang ber ti hla asak kan ngai thla anga lanun lo chak chuak in cross le ra ti hla asakin kan chun zum hal donia tu nei lo ngai thlang u

cross le ra ti la kan ngai thak tak ron sa tu khalal nun lu chak chuak ani a kha la kha ama phua ani kan la dot le tan chuan rebek vanal pe ki sai lawin karal ven buk ti la sak ilongai thlang u

siam tu ro pui ti lak ani a thlak tak ron sa tu kha re la lun lu chak chuak ani a ama pho ani tuna chuan rebek vanal pek sai lawin mangai na lang chuak ti la sakilongai thlang u

nga thlak me khi thla hlui mai thla chung a thlan lar zual pariat na tin mun hau tu zal ram hlu ni sak om khua a har ti la ani dimun pasari na hau tu hi kanam puang lenga ileng du nang ti la ani a h hc lal sang lura sak ani tuna ilonga thla ang

thiang lim ti la kan ngai thlak tak ron sa tu kha vanal chhun sang ro khum ani kan hla dot le tan chuan Rebecca dal muan puin emau dai re ti la asak ilongai thlang u.

emaw da re ti thak an ngai thak ta khron sa tu kha repika lan mon pui ha ni kan la dot le tan chuan melody zo than sang in nang chau ka belang ti la sak ilongai thlang u.

tuna kan ngai thlak tak kha nang chau ka belang ti la melody zo than sang isak ani tuna chom wala chun sang ro khu min choi thelo ti la sak ilongai thlang u

tuna kan ngai thlak ta kha chuai thei lo ti hla van lal chhun sang a ro khum sak ani zan in pathian fakna hla kan ngai thlak huna kan hla hnun hung berata chuan Rebecca lal mon puin kangai to long ti asak lo ngai thlang u